0: Ola una bal tau chua lel tatu for keke ole cheesecake shop e mo fai on okaise keke ale a shatma e okala ilunga ole a foi ole the cheesecake shop .co.nz e mo fai foi na tu kliva ina tu se keke mo oi malu ainga awala ringali a joy au na mo tau chua le alum fai on tu my lunch tau au e okaise keke mo le a shatma a lela vatu ofisili lela vatu ofisili mo tanto mo malu tatu vatu Lela batu lo fisi lea a sa olo mate lono winga o lea e a ngai mai e matu ia lau ticket ia e oka I te alwe sose cheesecake e la taratani ia te oe ia e mawhai ona e alwe piki marikeke a e wala fai mai e fa flavor I tono rikeke oka oka kai maanga Lela batu lo fisi li la batu lo fisi li mo oe Lela batu lo fisi li mo oe le nei temi o le oli Ole fisi li Ta umai Tamu sanga ku kiti lo fanga solo I Samoa. Oai au e lua mesava I au oai au e lua polu le wanga I atu I le semi final mole au ali. Oai au e lua mesava I oai au e lua polu le wanga I atu mole semi final. Mole semi final le tamu sanga ku kiti ali. Ia ai ona e tango fo ilia luna winga la ilua tando fsiri ah ilua tando fsiri o ai ni semi final mo mua o ai ni semi final lona lua le o tala tato leina tolu fitu fitu tasiri mo tolu tolu fitu fitu tasiri mo tolu e tato telefoni le ovno atu bolimano tato watinu sa olau mate ia na batu ulo olau ticket e ke alu evange se keke se ifasu mo lia ipopongal to ina lasa Tau mai awe lua, tau mai awe lua. Lua amu salafai, lua amu polu. Lewa ngak yantu semifinal awali. Ona e toi a ngai mai foilia, olesi tatu sidi. Tango lai tau mai semifinal mo mua, semifinal ona lua. Tepele wati lua 15 minuta, tia le tula suma lua. Vai vai au fikar keke. Keke suama liye. E faong a flavor. Makwa I vali vali yais I a laungu kos koi ngasa. Yang alai makwa kui man mori ga oka. Tiu lalur koi ngale kekele sa kama. Piasa ala mati, piasa ala mati. Tatu wala wala bobo calofa.
1: Jawa lofa sa alofa.
0: Saifu mani al suafa.
1: Ya.
0: Oan suafa.
1: Oyo, vau lele.
0: Vau lele, lele vau lele. Ofete ala lai.
1: Manuewa.
0: Ofete stoa fianga sa mo. O polpo sa ba.
1: O pod.
0: Ah, o ke sa mo pod ba. Fa pe ai o medika sa mo ke sa ba. Ya ele yo o ye le o medika sa mo ah. O ye le ai ele fa ka ya le le. Tatuol sili, sin mo boa. Oi awe lu mo sa ba. Oi awe lu mo pod. Semi-final awali.
1: Tanifol vau.
0: Iya.
1: Ma le maatambi sa
0: vau. O nge ke dua fi ngolau kari?
1: Ne yo o siya ukama.
0: O yo siya ukama ngay alo fakia ke oi ka yirilei. O ai awe dua mai upor.
1: Ole au mai piri o ua ma mati alea. Oi fetu vau.
0: Ia lelei, ma ngay ya, seki. Silo na lua, semifinal mua mua.
1: O, pili o ua. Tanifo le vau.
0: Aia, lua.
1: Mata, matitu vau.
0: Ia, la yang ngai fiso soang yang isau kama lau kari. Oleh kali seorang nga Mangaya Manu malu oleh jatuh tiket Agai malu jatuh ofisya Setaimu ni Siasa lewa yaso Ia po nei foy Piki aku tiket lalai Lalu wasa oleh talau jali Awale tanifa Mai selan fai Fabi foy Bai sini sefai Ia malu awale mata Mai samata Ia oleh tu Alif tu waw Mai fea Tia vea Fata si malipini uwa Ia lelai Sa oleh talau Cina manu yang ni Ia uli Ia Piki lau tiket jatuh ofisya Ia
1: walelai
0: Ia seki manu yang yaso Akongwa oyalinga Akongwa kali sido bako ai po I o Valeli Era o saltario Valeli Yo le talinal jatu sili O le la lo fanga solo. O te va vai atu tulanga lo. Yel semi final ai foi. Semi final no lua sa mata. Male au alf tu wau. Chori. Te foi foi asi ma mawa e sa wafku. O le sa wai so. O le turi ai ese lau. E turi ai ese lau alf tu wau. Ai li uman ta talf tu wau. Alau te tau tilo atu tulanga o le turi ina ai. Wa faisi te le va vela lope. Ya o kau si do mer sau. Pe kau fori ngam se aka kau fa akia. Ele se aka fu ile abi o mangingo pu se aka. E or kau varinga. Pe kau fo linga mer se ile final tam sanga ni. E ngo ko e final au api. Man ko le sa fa mer pide o o ilunga le final. A o le o lo tal tal le se bi final no lu ai. Pe kau fa aka aka mai le tai au le po o ile ole ni. Ye ta longa lo fanga solo ni le vale ma tamba le au le ftuwa. Pe fori ngam ye ko e sau ngo fkuwa. Ia ngau singa u varivari Ai di sibia ua mokimo Nga kau varivari ngai di Ini fapi ua maku apa pangur vari Ia leo asal tali lutatu fesili Matalo fatu lutatu watiru Fapalo fatu lusei fuponuia Matalo fati leusio lesunga ti akono ya tiken sa nele Alo lusei fuponuia Fatalo fati ya ailini Ia lo mafutu baifo ilunga lutatu puklame Ya, Maria Tali ai pita ilang o lefa o ngal tatu telefoni. Ah. Ele mpa no fanga ina tatu tali fa e manga mai lungol tanto wa foi. Ti lungol tatu Facebook, ma lungol tatu YouTube, fa malu wa tuan tatu wa tnu. Patalo fatu ya baoliko yesi. Patalo fatu malu si fo la dile. Ya, mali to tele liso ila tolo mafuto mai lungol tatu po kala me famri fo ile tu ya tu tu. Afa o pe diso tatu fa fiaga musika so fi floi. Wale mafutomele tanto wa tunu Malo labor ngalu lue Alo pia tani ngor suwa DJ

dai bere wa jilas football family to tede lay to lie tassi wai fai le mula ia lewa mai a fwoi ngad wengal to tilo le tatu watiru edisho lewa nga ia timote malawa mahe ala tu ngad wengal mai le usu le tai au wai fai le mula usamo ole na umana wong ngad wengal ele otoe fai ngofia fwoi lunga lal tele fai si pisi fwoi mga ala isese to tele la chona wanga ia te piki na ito mochi haonga ai mo tatou wa ia le nawa and watu le fale wa e mana wai fai le mula uli abe tabale lunga lal tele fai fai le mula usa ia fa to to ale le lo ma fau fau awol fa ve si lo ma fau fau fa pe pe fa pe le nai lu ngole awala wa nga ia te piki nei te mai ti po fela va nei nga ia tuai ya ngol ve yaso fo nei lo po si ta to mo le aso sao nai tama a e fa fo nga mai le lu ngole tele avita vale fa uta uta le au te fai mei ta au fo te nua tau ai misa i lu ngole al tele jono ta vale o te mam tina ya wa aso fa pe nge ke le ang lu ka ai misa ai in world war wa ves ai mai se ala le le la kurko inga fu ileng fo fu ta vale fa kalikar ya ya kaukule moya ya kaukule moya le abita vale ya la ya lu sido makuo fu ile ai doilo pai ole ilo ngol fo le ole ol to ina ale ka ulo ilo ngol fo ngol ngol yo of ya wa fa penga ale ola nga e ka penga lo la sha kama o ka o ka ngi kupe alu le la e yurtina ale ki ke se de ngel wak mo se ofo na itama ai ma fu ta mai la o ki lu ka o emise lu ngol abala kilo kawe misa alu fie misa yang luoril fa inga ngare kilo kawe misa ah fie misa boy boy kele nga ko kama ko inga fu ile ka ku le boy ai bola le velo la mar susu ye mar tawri ye e te mi ti mu nga ma ye fu te mi o so mo dela e ngo fo fa ko inga fa lu ba boy boy boy ah po ai bo kama la po fu ye le pe boy fa manga ko ka va li ah la pi boy pi fa manga fu ah ya la wa boy boy ye bo fi wo fa kar kar ala e ri sa fa ka koi moi koi alang ini sawat fa kalu lok mokua wa ma koi fa osui ka ole koko yo wa di duma ma kwa pupunga fa solo akor koko la to ma kwa ile ro mi la fa sa ro la le lok mokua fa pe ne ro ku la ngalo lok motu ai ro ilo fa lo loa po se shopping center fu ile po se po fe ta ulang fa ta una ya lo e ilo ilo ai ah ilo ilo pe ro ku la o moi mo si koi nga ai sa fa mai e buka fu so se of ale va ngalo ya wala kama fifa ka fu ila le ngal fika uya maria kala ngo tok tok tok ya ala ku fika uya maria ko kala ngo ad wo ya le ili ili nga ili da ko ili ya ya ili ya ya ya ko yo so ko disfalo lo a pi fa pi fo ringa mai ele gigir kai mi alu falo lo ili kai mi le kala ngo ma ka ka fifa ka yo le fika uya maria kala ngo ya fai kala ole ya ko ya buak ya mai fa pe nga finga fa ka ya lai fo mai ma kwali la bar ko ingal vivelo le la ya kawa misa kasi ngame mafu ngalu misa kilo ya luka misa o peang ofa kwa ngafi o le leye ba ise fare pako fo ile ngai ku ka ni super pako o ma ko kawa misa ngama de pako ya be pa le pako ri pako le ola ngor ko inga pa ke le le le ngor ko inga ai ki wa pako ma na le wa umal tabli sanga le wa umal de semi final umal semi final le va o samata o le va o le mata ma le au a le fitu wao umal talonga pe na tu ina mai wa manu malo le fitu wao manu malo le fitu wao le au le mata se umal le pe lu se fu le mata umal le pe lu se fu ele mo wa ia se lau na le vales fu mo tu ai na mo wa ori nga mai la o le wa se ia tu ia le au le ale pili o wa ma le au le fitu wao maiti abia ile sa ilio le final o le tamil sanga kwikiti fa Samoa ile aso atayao aso atayao au tene ilola pe sa ili tolu malfa ai foringa mai afa pe su ole tolu malfa o lo no winga o le la sa ili lola ele au a musalafai tani fale vao mal au al mata mai sa mata amalo fa tei fo i au tapuai ila au tapuai a fio anga pe on tu na mai ala tu au fa au le sa mai lunga talo fai ya malo ile mu o mani va o pumasani ana ta cho ile mu o mani va to yo so fo ile la la cho ya le la umal tam sanga a umma ta longor semi final le wanga ya tu ta tu au masala fai ya wa malolo ta tu au e lua masala fai a le o sa ile mai e au e lua mai i tu mua le ta tu final o le tam sanga kriketi ali alo la vla uta puai alo lo sa ya te uto ai mota to fo yele u wa se por kiki ai kea
ya ma oe tere murumui na se olo ya kaukua ngā oka o kai se faikio o kilo kilo kufo yangi oka o kai se au faikio yoi ka ke longo fia ka ngā kaere ipe se olo ni e malo si le faikio ae longo fia for ka ngā ka ngā le misi misi o ngā ka ya lea ngā le faikio se am ke popoli popoli talonga yor talonga ole au ngā o tamurisanga ma talonga ya le utu ame e au ngā e masani yeitu pulanga Masan itu pulang ati atu Samoa. Oleh awak fokin nau AUTP on fanga soli tamu sangat kuki tiri fayre pinka. Ia merti willa. Eh awak ngai masan itu pulang ah. Yo esok se talonga, yo talonga utala vou tamu disanga utala vou ovori. Eh awak ngai, awak aku se. Eh ni ada aku eh. Kawa ayah aku ngai komen. Oh kau kan masa sah. Eh ngai es. Ngapiki oh se kamu disanga yusida.

0: Ala fo gole ari au au vida ngi jira ki yole ola pas pour langwa. Wa nga ngal piko ku. Awa se mangor ke mingi la ke ria ria ngi o kam sanga. Ma kam sanga ka ma so kam sanga ke. Le nga isele mangi kam sanga ki ki ya. Pa koi fo. Fa tai fo ye ati ila tiolo fa nga solo ina ni tam sanga. Wa pa sanga ku pulang fa pepe lo ngala chale. Fa pe no fo ia le awal pido o ua. Feiloha I ma awal tanifa. Fapea nofo nofo ia le fituwao, feiloha I ma tupulanga samata, pomata. Iwa waila le maanga ia kele. E ao ngā taalonga e masani ia tupulanga. Ia e feiloha. O le sila vaya ngata awa peona utilo atu ai. O le afoi. O le watu otambafa anau afio anga ifafonei. E iai le au o le na utilo ati iai. Te ilo pe ia le pili o ua male awa le maata. E iai tamafana ua fio anga ia e lua. E taa alofa atasi ia ili au Australia. Ili tamusanga lefei Australia. Lela utilutilo ati iai. E iai la, waila le maanga ia. Olea leo atu tamafana ui fafo. Olea olo o atu olo taa alo ia tamafana ule tatu watu. Leo atu taa alo I fa atasi ia, ia au ia fai Australia. Peona yele maata. Ia eisi au na tatilutilo atuai. Amese la le maata, yele maata ini tamusanga le au kilani. E fo ile titilu tilu atu et I o I Australia Yao ngā tele Yao ngā tele Ia laua Mare fo ile alfa owida Lua tau fa yo umusamu Alua tol tangate ta alo la wala tonu Ia lo fe tau ile tamu sanga le lo fa ngasol Ia le ese le maanga Ia ngā o kako Oka okai maka o kia fo le kako fai kio Se wale aise mea kako kele fai kio Se mo angi kamu di sanga Ia fa mai Kale Ole si ko oisi kala ka mai Kale fa masingo. Boy eh, fa mi kale fa masingo. Fa mai. Kale ka pekeng ya. Fa fa ai maka kio lo ge, lo de lo ki ki ki ai. O solo mua mi aka ko ye maku ai maka kio le lo lo ki ki ki male lo sapo se polo. Ya anga yang e fa lo ngon. Anga ye fa ka ngai mi de ngadi. Ba ave ka ngai fa fa la maku ye ko manga ya fu ngawa. Fa ima boya fidida.
1: Ma ka ukia re ko ngi ma ko yo kale mi mi ka ya o ko sori pai ko wanga ma o le sa ta ma le fai vai do o le wa pisi fai nga fa ka ma ya ma le tu o fai lo wa fai nga fa ka ma ka ko wa ti na ye fai fa ta o le fa tu ang o le tu ala lo ta tu pokra me mo ta tu tu tu na ma oi o fa le o lo ma me ye ta fa ta we o nga e min ko i ma le au de ngi fai ai vai ya tu fa fo ngol ta tu wa tu no nga yo ko ma ka ma fo nga so su e me au nga Maila lau kama yako kupe fa kwa ma kwa nga pe ila lolo wa o ise lau kele la lolo wa o ma kwa fa ala fie lau akupe la fie inga lau akupe nga ima kele alia se aile di makasi o ia ae alu o ni falo loa ikifa akau ae baile wakupe fa ma fang fang inga kusa pe su la wakupe la kwa nga e fa kwa le spray ka ile spray ma kwa ka ile lako ile spray ya ku udal o o ema kele o le pa di fa akau Ya ai le yalanga sefi ele le yalanga sefi le nga ai makere lo fu fa piongo bo kere le kupela wako nga wakala la ulone fa ile sha kama ya nga ikanga fu ile fa pi fa ali ya wako nga ba tonu wa seki seki la pi la fa ali ya wako e ama fa kama sesi ya nga fa kanga se ya ya ke le fongi ya le lo la re re ma kongi ya kama I kupe ye awa wa fa re re nga kupe ya nga nga ikami kami ya nga ikele lo le mo ko la wako bo se ir kanga ka ya o ka
2: Ya ini mah fengai mo ekuli wa kela po. O ingai kasi dah wosu aku ai. Ai le wo ringo fuanga. Ai al tu alalo na si kango le lima kapok le meng kerk fa kawai. Ale lo wal baku fa adu fe kama le tidi tralala tralala. Ya ngai tidi tralala lo la ia dia. Ai ngali ya ola ku la aku ngai. Ma bai lo kiri fongi o mia umangai kamu tatu matalai. Ya ma fa ka ule lese o fosi ko ingola sa ka ma fa ka ma nga nya nga vari dau maka oi oi ye ai va ingi vari ulu di fa eva ko ka wa le ma kan ka si nga me yo fu fu maka fa ko ngar ka kos kos ya ka fa ulu yo fo ma ko ka mai di sa lu angi ki nga me o gi vari vari ma ya ba wale me ole ma wale o fo ma wale o fo ma se lengi Ini mga umi ay mga kongi nga mga ivali-vali. Pawa me manga me mako tamala sa tama. Ole se reni. Ole ke kusi ya mare kar fu ide. Ole kar mare se reni ku kong ole kar. Ya nga mako kang fi dore ala ile la we o cooking ai la we kama. Ole se me la ku so so mai fu ai mako au kafa ai la war kama ai la nga ya kar la fu ilo fe nga ngu. Ai wa wa kama ki fa pa langi ya la ko kar. Ya mako lo fu ila upa. Almirar ngale tu ala la tuai tak tu nama ta tu lau atu lau aqua la le usape de sim kong lau aqua lu ke faya kuai makwa fa afungi ila lu lu a ai makel de pun ngai de yel makwa fa kikele o o la ku ku la ku pe Dai bele wa tile wa lu sulu wa lu minute ta ile tula jasi Lalu la pada ngalu duit ya Wow, ngau dilihangi mealu fala sao kama. Wow, lima udah fie-fie, malah akak iya, malah bangga. Aka malu makua, eh, akak aku mau. Alifa pe, aka malu makua, dua ngifu. Aulu, ay, akak aku sekok, ingat kau pak uwa kuilor kan ngifu. Lewa pangi, kau bangga, akak aka malu makua, eh, sesuk wangi, fu, aulu, dua, ilu, mau, ayo, ngak, ulu. Ay, akak aku sekok, ingat, wai, pafen, bayi, fakali, sekwe, kau, mai, kongok, kan ngifu, lawa. Ya fa balo tu di sota tu pa kalau ba coba dungal jat pa klabe. E boli fa lo falanga singa le fomai je maya. Tu je Jerry male ainga lo ba coba mai. Le sunga fa finga inga e ya ekipati ba male fa tua ya po mate ba. Male pa yala tu e kalesia e fa kasa arasi le panon. Ya wai wai dali bang ya. Fai ni lila shaka ma ku sa pe umula shaka ma fa ai pengi me alofa mongai kama. Fa fa ke kusi ko me alofa kinga. Ole ole be fa ka wingi ofu pong se bai fa ke kusi. Fa ke kusi mar ko alofa ya ma ko. Ole la baba fo ka ku ire kedo ofu. Ai fa nga mai ka ko kar fu ye me ka ko se dingi. E fa se dingi me lo alofa. Fa se dingi me lo alofa ya ma ko fa mo le moli. Los for 15 minutes tell it to let us see. Wo fa longo wifi poi pa. Ke moi wai po. Yo fo ulo ipo ke lo inga. Ya wo lo makko fo ke wo ipo. Ipo la saka.

Yeah, fa baloti na itina. Dalo fa na itina. Da tolo fe ngai fo ma tu te manga wenga poliale vivisio kama pi fa ko kingai. Fa malo si au fo ia te utu te ma. Le anga ile tala fo ile olta male lei, ortinale lei. Ah, olo itu atu. Oli tama, olo itu atu wisi tinale lei. Tinae, le tio fo fa male tala tu si fo ilea. Oli tapena fa fa fine to anga. Tapenanga lao tina, ese le mane. Tina, tapenanga, ele fa tamala tina al tapenanga utu tama. Tapena lao tapena I tina ma utu tama makua I. Pe, furinga mai furili makua I tu yele la tu malo si meta un tala sa tama. Ia male alo fa al tina. Male alo fa langa ol mele kaku kama. Ipi, ia piwa kako fekang si si kain peri si kinga. Ele ai lo le tina I tono le ainga. Ole vave inga pae e ole si kama. Pau fai mai pe inga lua se lau kiro kalama le mama fo le kama. Ole la po asa iai. Ganga le iai or ki inga sau wa ile lua se furu. Ile lua se lau montupu kiro kalama le mama fa. Sau apa uma ila lo le iva se furu. Oka le vave ya. Ia oi se le mafau fo le kinga. Oi se le mafau fo siang a kau konga. Ia mahalu ole ongo sa itina ya te utou. Aku kala fu kaku vai vai ning ia ul. Ya malu le ung sa ia tu tu wa o ko wa nga ia ile. Le kada tu ina. Pa ye fa tau fa malo tu ri tina ma tu u malava. Ia mo ta penang bo li vo ya so bo le sa ta ma. O so nga fa vi vi si lo ma fa fa. Au wa so nga fa vi si lo ma fa fa pa wan mer se ki se ki maria. I siri ya ta malal miti mana o ya fa mai al tu ina. Au mai la kakad fa bole mole. Ya e fesili a kudol to ina tama. Ole ale me ki manga wai. Tamari kar ko inga. Ola au kad. E ala au kad. Au mai lo lima. Ya wai so so ofisini. Ola ale me ki manga oi lau kad. E wale banga ka ngongo fo kele vai ai lau kan. Ah, mai do la ia le al fesiri bo mo al coin. Al coin a. Ko e fia te me ko ko ngola ka kan. Ya ngai fai roli ko se furu ka. Ko se furu ka la ka le ka vale vale ko ko lau kan. Vai aku luwa kangi si ko ingolo ngowingo vai vai lo ngaloko vai vai de vai aku le se kupe ko se furu kala oka ai kala langa pensiong ar kai luwa vai aso e vai aku la yo vai vai de loko ko inga paure kala le ko inga fa mar kala ko inga fa ve kai wo ma wala oka oka wa wa uma O ke ngofo malo ule malie la uka. Ke ofo a uya ke ole kinga. Ke waifa pe ngare kangi la uka mau panga mari. Yo po. E kau mau waifu ila ufo ma. Kau mau waifu ila ufo ma. Ya le nga. E tau tua nama o tau tamaiti. Na ita maiti a o nga pe a. Pe a tu ua. Tau tua na ole ala vai pe pesiri fa ama ilfuru fa mole mole. Tau tua nama a tatou ma tua. Tau tua na ai ba ai ya tu olai fulu lo tama taofi. Au ole bela utama le fale a onga taofi. E ala nu fati taofi, langan pepe si le fulu le sawi, e makau kia. Pemi e ngangase pepe tino. Ele manongi se ai. Ia ai tau tua na matato. Pau ale ole tau tau le mawato le tatu pokalame mori mamalu le tatu wa tinu matua. Pai ana I whanau, mai nei whanau. Ia fatase ma lau tatalo, tatalo, ua ni ia vis. Awani alu ese lau, lau tatalo. Ina ia sausawina nei whanau le anga ia tui whale aonga le mano toto Yesu. Ia le alofo fo le li e ta pena mo nei whanau le anga ia tui whale aonga. Ai fa pia fo I tatou matua. Nei bila wati leo toa se fulu male, lusu mat whamilu tani ta leo leitu lai lua. Leo te mano whamitare fo ilia se tau tua masa unanga tia mo le malo le tatu watanu. A ofi anga iai tu te manga luenga tapena mai fo ilia le to whaia fonga mua. Se umanu Francis yone, a wale fa ua wino le tatu pokala me se pa ivu istemi o le a fia fia nanei. Ai maa lo lava le whamana losi, maa lo lona sai. Ai al tatu musika le se emenisio tatu falinga tatu tau mavai fo ilia.

o lono winga ia orenga ai afi ola fix ha orki mirangi ngai makwa sekipa ling ia oi a ona na ve tu maulo pimin e pe ona yai ile na masina wo tuna ia tu ile nei foi masina fo wo ta tu yai a o vaenga o lo o fa mru yai nai ila tu lo fo yeme ia ta o saving sam for my ole a fa tu pula ia interest rate ti lunga o savings accounts ma term deposits. Olona winga ole te milele yane ye te wailau tupe yore fale tupe ise me tau o se term deposit ya po o au te mga tupe pe ona ma saniyat ya ole maafua anga wale ina si itia ilunga ina ia faa iti ya le tamu fayo tatu tangata vuilele faime neyo no nga tupe e faa ta waifale ili riwaita ina ia faa iti iti ai. Ia le disposable income. Ia po le tātou tupe fo ilele le tutoe mai a tātou expenses. E whae TTI ia le demand. Ina ia whatoe whae saunga i TTI ilano. Ia le tāua whale pe o nei e nei. Ia o nisi nā vaenga. Ai vai. Ola e maua leo te lenga. I lea fia fia na nei. Te ao le whae. Pea whae tasi mail whaltu ia e mele palamo le loan market. O le tātou porukala mena. O le malu i whale. Fala wait till they for it too long umma a peony yay. Yeah, many your interest rates. Yeah, and Michelle, lava it tanto. Or lewa, umana fa put all the tanto, deposit on long mokish. Yeah, ma, all the damn for you, umana saini pepper, to fale pola, lava the men away. Yeah, all the afa long till ina meana, to tupe, ela fiafiana, ne, awalane, Michelle, the tail fa, porgamena, ole malu fale pe on a ma san yay. Ya o se tasi na vaenga mo lo si le fia i le reifo i a teimi o le a woki a o fianga i le turu manga wenga tute ma faiva lo filima o le mena i ta ua tile le faima si aki o la ua fo o la umo kisi a faima toi sil sila iai pe fa tu ma wai pe i le fixed i a pe te mana hui lele o le anua i lunga o le interest rate anu i lunga anu i lalo anu i lalo a e whaialea i le lua vaalea ma lau broker e pe ona fa tiro ina ngā luenga i le vaa oe ma le fale tupe na eno mai e i lau tupe ma tala vantu ia fa fa wina tani yelu ma le ainga Rachel Sifa ma le ainga o le daima futa mai i nai point England a rona sila ma le Global Express i nai o Tara Vimora au kuso yoe ia fa tasi mai nai e sini au se tani ia ma tanto umalava ole ma futo mai le nivai ngole a wuli vai yene te we to ai piki ia le fana wa onga ile te me to wa ya onga ile de ya wa uli lele fa malu banu wai wing all the time ile le ya lo wa lu sa uni ya lu ta pena tu se fa manu to lo ta man ya fe de te han lu ta va ya fe fe o lo wa o lo ma sa ni le sa vri va ya sa vri va ni malu fa banu ko ko o ko ile a

Se fonga mai lina o le te vaka I le rivaeng o le awa o le marisio au fai pese pe o le wha fonga mai iai. E pe o le iai Mr. Cowboy le mapu I tinga band Nisa Collins. E a wala vai le ne ia vaeng o le awa o le malatantu mafutanga I lungo le radio Samoa mai au ki la ni New Zealand. Toi e wha tala wha antuai I le rivaeng o le aso I matua langa tei leo le whana wa onga le da wa taunu o nisi a inga. E o isi foi dai e poloka I lungo le tanto wa le teleona o le pisio a wala I le tuku wai wa onga I le aso ma le afo I aso fa manuan tui lau sunga le amta vali I oi I le fengo fiele mea na o le alu alu ante I awa fele isi sign down I a po le alu foi lele po le tuwa ya I le mori a la e fai lele ya le telefonia le ta vale na yolu ma I oi a o lo fia kanga o kwa imbiri midir pampa kwa mbre muri urua yeah, tanto on shot. Oleanga to Luana, the pool on Taban. Down ever here to our own mayor, Makai, Leming Oil, and was a congi pe, Colfa Elo. Yeah, this is voting. Molly, a fee, tanto Tavali, lay two tamatang, bully two tongue of a foot. E keka woso ya na kolosi memel tengat ya tau tu na ma oiva ai mo mo pe ai mo sia pe e a fili tu wang vale ya pe e te a fili tu tau mo tau na vai foi pe le o masau ma ya se sika vale li si ku ti nga na vana mo mo le na no le mo li foi le ya nga e sa we ku li ma ya ska ma ya vango o le na sa wai I le tu na la e a fili tu ya ya Fatalavantu ya fiol fale male ainga for the fitu Vanderhoff moto male mauto mai. Ile de vainga ole awo. Yo e malo la vor fe yor feiva. E malo vo ile tawa tai juju mangan wenga pe on fianga ya I tanto umalava. Ile de vainga ole awo. Yo ile fingo fiele me le ole no for the fal. Faile kanga me ka penga le fale ka penga le me ai. Umalanga mole vau. Kaufunga fai mai hanu ki ka whaula o sunga lei tēnō fōi le whai. Ea wai a e no fōi le wale whai le fitu aso le vai. Ea lua wala ungo fōi le whai le whanonga. A se li se pi ya wale maanga ia wale ngāmi. Ea ole mea lale a fai mai e alu te sāvri vali maana vai tonule ea maanaia. Ea ole o maua e tanto umai le aso ma le fōi aso. So suani ai lo tanto soi fua maa lolo ina. Ea o nai ta mama tina maa tutua. Ea fai mai ki I ai. Faima ki yangi pese voye fa malusti. E onga si vai ale ol tanga tei lunga longo fo. E na ile potu malo lo. A ola la vai faia oe ia fea. A ile fa pia ole a ngofor ko inga malo ma kule poku malo. Ma isanga ngofo ngofo ko ila vama oe ia ile a lue faia u fea. Ui hoi. Pa se se voile sko inga masilo makunga. Manga va kumara u fenga lu nga ile fese ku ka fami e ole anga fai mele ro makua u kia lu se mea o pepero

se fo mal ni na kana blo pi al cha ma uli mai sa le long al mo che le sa la fai ya male vi ingol to a to one to ile por kala me na le think a bit mo ma we time to umalava ile ni va ingol a so le mo to lima mi lu cha na ta le le to la fa fa you live to ma to mai to to on radio sam what just lima to lo mo mai au kila ni ni sila male tasi ono tasi male tasi fa mo I sa mo le ta to te ma time Lenny for ya woli ya olea so lulu lenny wa afole riva yes olea so momo olenny for imagina o se tema fa un ole riva yes so ya lea sound tama kiu fo wi ya fa etele o manatu wala sound tama fa un ole riva yes so ya fanga no ngalo pe ale na fa manatu to pe yoi tele un I au lopo ni a riu ole menta wa Vai se me fa ta wild sao ole tamba ile fa un ole ni veis

Ia ole tātou o tro u le fionga ia fia me Naomi Mata afa le sāwha apito. I le paia inga le hafa to ama vai atu nei. Ea, o lea sa ia tūsi ai sa tūsi. Matu ina antu lea o se lo minga po se kopi le mata ngā luenga o leo leo. Anto ai foi ma le hao le malo. Ini tua inga matu ia. E fata tau lea i le paa le mia tamaitai mua mua o le tātou o tro o Samoa. Lea wasu ya nei ila so ia lana faa matalanga a o faa ngā solo ailo na faa msidonga ma ia iyo inai ia ona moli anga iwa e faa tatau lea ile lima taita ina se seo le mtanga aluenga o leo leo a toai ia mase moli anga eta ua ole conspiracy to defeat the course of justice ia poni awala ia na ia faya e faa se se inai ila sa ilinga ole ami o tonu. O le tomitai ya Lise Marie Schmidt, o lau fape maile fape matalanga. E se fulu maleiva ni molianga sa antu inantu lea ele mtanga luengo leo leo ya teia. O le iva o nei molianga ya ufiai le taita ina sese lea o leo leo. Iva ya molianga e ta ua o le fabricating evidence ya po lona fausia lea po le fafawina oni molima. Ya maletasi o le molianga. O loo ta ua e whapea o le conspiracy to defeat the course of justice. I lana tusi lea natu inaantu le komisina o leo leo. O lea ua ia ta ua ai i lea so. O loo whapea mai i le whapmatalanga. E pepelo o mai i a whapmatalanga na iai tutonu o le natusi. Lea sa ia tua ia ai lea sa avea mapale mia o le paia inga lefato amavaya tunei. Le fionga le safa apito ia fia me Naomi Mata afa. O ia, o se tasi o tangata, lea sa iai i le teimilena maliwai, ia Dr. Caroline Sina Vaiana Gabbard, lea sa maua, lona tina maliu, i le fale o papali i Sia Figao, i nai le fio anga leo vaiva seuta, i lea so sa lea so luasfulu male ono, o le masino me i le tausanga i lua afe luasfulu male fa. O le tomaitai tū stala lena umalona suifu lea sa whapea o na tau fie leo leo e whata tau i le maliwai o le tomaitai lea tū stala. O lea sa wha maunia i a lona mōrianga lea o le whasiu tangata pita. Ai le ia wina antu foi lele le wha msinonga i a lona wha salanga. O lea sa maua maia tātou li poti mai Samoa ia o lo masalo piai. Ia le tūlanga fwoi e pei o na pulei lea to mai ta ilona sui fua. O le toi fwoi e tūlanga i tua. I le amata mainga o le mata upulering. Sa te ina e le to mai ta ia Lise Marie Schmidt. Ia o na morianga po tua inga ia e pei o na ta ues fulumaleiva. Ia maa sa fa pelea o na faa ntumawina. Ia lana faa mtalanga e le tai tai manao. E suia lana moliba. Ile a fiai o le sa vempal mia mumua. Pe talwe nei. I moli amini ile ngayo inga. Lena mafuai o na maliu. Ia Dr. Caroline Gabbard. Ia mai ilona ioina o na molianga ile so. O lo o faa pia mai ele tantu li poti. Wa ia ioina ifo. Lona pepelo ina leo leo leo. I se faa mtalanga e faa pia. O loo ia anta ia le telefoni. A le tamaita ia Dr. Caroline. Ia o leana ia ta ua ilana tusi e faa pia. O loo ia i tutonu ni moli mauponi evidence. Lea sa faa pia una faa mauni ai. Ia le avea o fiamena o mi muta afa. Ma co-conspirator. Ile faa lavlave pe ona tula mai. O le nei wha msidonga sa wha peleona amatalia mai i le aso ngafua o le nei wha yaso sa wha tauluina le ma wha ngā solo i le wha msidonga wha i tū mā lo. Ai wha tautaya lea e le tomaitai wha msino le sunga ya Bali i alala toa Rosella Bali. E tolu se fulu male ono muli mau sa wha peleona tapena atu yai i a le itu o leo leo. O nisi o nei muli mau e au fia atuai ma le fionga i a fia me na au i mata afa. Mole sila fia, talu mai o na tupu mai ia faa matalanga masau i tua ia mau faa matalanga. Sa faa pelea o na matua i faa lea ngaina, le tamali anga o lea taitai o le tatu watanu. Ilunga o mene yo penga ta faa ilangi.
mai sa fa pelea ona fa

wina mai e lava mai le na taimi e o mai e le so e ama o le mafuanga le na o le na ave ai o ia masetasio moli mau e le tala ia papali I sia fikia o ia le sa fa maunia ia o ia le na maliwai ia le tomita ia Dr. Carolyn ina ua mai a leona fa funga le fa msidonga I fa matalanga o le tūlanga e pe o nao o iai le maliwai o lea tamaitai e pe o na tūla I maile a ile masino me I le tausanga I lua afe lua sifulu ma le wha o le wha mwemoe o le wha msinonga le tamaitai ia Lise Marie Schmidt lea na fuafua e wha ngā solo I le reiva yaso atoa e pe ta I le aso mua mua o le aso ngafua le o le reiva yaso o lea sa tu ina tuwai ia le case of the prosecution e pei ona ta ua mua mua atu I a tātou muli mauna pita e le aso lona lua o le wha msidonga o le aso le ana nafi o le asa ta lo sanga antu waile loia a le tomita I a lise ina ia faya se tala noanga ia po sveu tana inga ma loia le prosecution ia ma le tomita I wha msino e le au fiai ma se isi lava tangata ia o le anta al sanga sa fa pelea ona fa nga solo. Ina ua toi fa a wawina I ala fa msidonga I lea wawli ana nafi. O le anta ta ua mai ei loa. Pena tula I ai le o lo tula. Mo le tomaita I a lise le tomaita I a mapusua tanya to I loa. Ma ta lo sanga antu I le fa msidonga. Ina I a fa pelea ona ave esea loa. Ia not guilty please. Ia po le te ena elana client. Le tomaita I a lise ona molianga I a iva. E pe ona I aile lima taita ina sese lea o le matanga alwenga o leo leo. I le ave ese aila o le not guilty. O lono winga. Ua iyo I na ilo. E le tomaita I a lise Marie Schmidt. Ona molianga I a iva. E pe ona ta wa maile I le tatu li poti. Ile mai tawantu la ile awuna mai ole li poti le mai sa moa ma le silsila ia ia ila tawia na ia ile taimile na fai ia ia fetu la inga ia ile awa ulia na rafi. E folinga mai ole na ia ile fa punga fa Britannia ole plea bargain o lono wing. O lawa ia ia fetu la inga ile vale o loia ale o lo o tu la I iona mo etaliantu iona mo lianga. Ia e misei fo ile case ala prosecution e pe ona tuku ina mai. Ea ma olea lana toi avi esi ai loa. Maisi molianga I eiva e faa tatau lea. Ile me tau ole fabricating evidence. Ea olea sa yai o lantou so tanga po pitanga vava lalata e faa tatau. Ele tumaita ya Lise Marie Schmidt. Saunoa ia le prosecutor. Ia po le leo leo mino le loia lea leo leo. Le fionga ya mange le sua leo ne sua ma ilo. O lea sa ia tāl sanga iloa, ina ia tuwantu sina taim, ina ia silsila ia ia le lato wa vaing. Ile molianga mulimuli lea wata ua, ole conspiracy to defeat the course of justice. Ina uvala wina la le mta upu ili hawa ulio le so le asulua ne yole masino se tema. O lea natula ia ile lo ia le intuwa leo leo, le fionga ya su amange le leone. Mafai lo antu ile tomaita I faa msino le sunga ya pali ya lala toa Rosella pali. O lea o loo mana o le afu le itua leo leo. Ina ia faa wawina ia le molianga le tasi. Peitai uasuia le na molianga po lo na faa upunga. Ile faa upunga lea faa peretania e faa pea. O le attempt to pervert the course of justice. O lono winga. O le tau mawhainga, ina ia faa se se ina, le sa ilinga lea o le amiu. Tonu pitae, na tula I mai ia le afu ilolo ia le tumintae ia lise le fionga ia mapsua tanya to ilo. Ma faa ilo antu ile faa msinonga, o lea ua ma malie ia lana client. Ia po le tumintae ia lise, e teuteuina ia le teuteunga lea o le morianga e peyo na tuinantu. Ya mai sa fa pele ona fa wa wa ia le fina nga ile riva en ole awu na tal sanga ile o le defense I se tal sang pe ma fa io na ave se ya le tulanga pe o le ile not guilty plea e lunga o le molian sa no ia le tuwai tai fam sino ya pali I rosin ya ole afa pele ona tu e tolo pole mata upule
matuwi na atu lea, ole a maualo na iunga, ele masina o mati ilona asos fulmale ono, ele tausanga a sauneilu afe luas fulmale fitu. Elenga tai lea, ole a foina ia faatonu inai, ia le tomaita ia lise, ina ia awane ito e fayani faamtalanga, ilunga o mene yu pengatafa ilangi. Ae miselama, ia lunga ole social media. Ea, mai ole tulangala le da ole wa tatia mai ele tatu mta upulea. A walava lou si la fia. Ele leilava le tuwantu fa pena ele mamia. Ea, ona tatu maala malama ila ia lea ele tulangai pe ona jai. Ia le tatu mta upulea ele temilding. A faila ole usuia mai ele not guilty a nga ele guilty. Ia, epe la vona yaifina nga li imata mai ta iloia. E yai fetuna inga sa fai e yai fui malienga o lewa maali li yai. Ea antonu o le tulanga lea. O lewa tatia mai ele tantum ta upulea ele teimidei. Lanui, se tantum ta lia la. Po le ale unga o le au o ti yai. Be ono faa salaina ili fale pui pui. Po le alava leisi tulang. O le au o ti yai be faa salatupe. Ia be faa pa fana foini faa salanga. Ele te mai ta ya lise marishmet e be ona yai. Ea ae... A fai yei se isi tūlanga yono sui ai tā moenga pole ma tā upulawa le dei pe ono toi apili. Ia pe toi yei lawa se isi vai. Ia atonu ole a fonga yei le tātu un turu. Ile anga yatu lea isa teimi o luma. Nā, ile anga iluma o ma tā upu faa pene. Ese le tāua o lo fina wina o se ma tā upu. Pe a faa pea o lai yei ni au faa maumaua. Ni faa maumau ngai moni ma faa maoni. Ole winga ole faa mtalanga e faa fengo fie eise mata upu. Ai a fai e alu alu le fidaunga ya ai eise tulanga yonu tulai mai e faa pea. Ona fengo fie eila ia lea ona sui le tali. Mai le not guilty. Anga ile guilty po le faa maonia. E se se e faa mtalanga e pei ona tui natu. Ai olo o ilima la vaolo ia e mise le faa msidonga. Ia le neifo I mata upu. O lea sona le sona mo I tātou, ya misi la vaa uma I tātou. Ile nei talu talu fau, o ofiso ta inga ilunga o menei o upenga ta faa ilang. O le vaa inga mua mua, ya tātou faa I titi, ya tātou upu ma faa matalanga. E so ona ta lafo e au noa mase faa maumaunga e mundi. Ilunga o menei o upenga ta faa ilang. Yoi, a waa ole melewa ye tātou. Ua whaingo fie ona tū fantasi, iha ona ave I lo leo le tālu sanga. Ile faa masinonga, ia pola matanga aluenga o leo leo, ina ia tāpe na inu mōlianga o sos tangata. Ele nganta I tutonu o sāmo, ia ai faa pia fo I tātou ia tunu ue mama. Eoi, ole tūlanga le nai pei ona iei le dei waitau, ia mateu te unga fo I o tūlā fono, e pei ona iei nei. Ia e faa I te ia upu mau faa matalanga e talafo, E faa leanga inai se tamau a inga o seisi tangata. Awa a olo lai le teimi o le faa msidonga. Ea, e mo omia ni au mōli mau mau mau tutu. Ma ni au mōli mau fo ilele ele ma fai eleisi tu. Ona faa pelea ona fina wina e ono ave sea. Ewa, ia tātou tutu mau. Ilo tātou tausia leo le file mu. Awa le file mu o I tātou umalava. Ilunga o mene yo penga ta faa ila. Ya o le tala atu na mu I tātou. Ya awa lawa le longu puyeli I o lo utoupa. Ia ma lo utouma man. I le unga fwe o le faa msido ngai pei o le taa ua mai ya I le so. O le wata ati atu ia le lawina leo le unga o le faa msido ngai tomai ta ia lise Marie Schmidt. I le asos fulma le ono nao mati I le tausanga. Fou le luafe luas fulu ma le fitu. Temi lungu la wanti o lewa toi faa ma le afa miduta o na taa leo le itu la elima. Ea, tāle lima ona, ma ole osu whaampoponga on tātou tala I vai whanua ma tala I tālonga, e le ngā ngana, Peritania.

O tau sa ili sa mea lofa mola Santa Ma. Asa si loa ili Eveni Pacific lea wa mawai la e o le Tupu Collections. Pato atau nuu mai mola Santa Ma. Fitfili mai ili tele o ofutino ese ma iwa tanga mo tama. O le amu ufoi mwai le aso mua mua se tema ya Eveni ofu koleni o le toa Samoa malefitu Samoa. Lea etapenai mole ipo lalangi ka pefoi jerseys ta alo. Isi taimi o la tamai. A fiu ane loa ili 1 John

O tau sa ili sa mea lofa mona santa ma. Asa si loa ili eveni Pacific lea wa mawai la e o le tupu collections. Pato atau nuu mai mona santa ma. Fitfili mai ili tele o ofutino ese ma iwa tanga mo tama. O le amu fuoi mwai lea so mua mua se tema ya eveni ofu koleni o le toa Samoa male fitu Samoa. Lea etapenai mole

0: Sunga o fenga fa ka o elo ka vale fo mo nga Max Ila.
1: Seng o ka amilo ya kilani. Mo koi foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited. Le ai mau ai so skoi nga mag mo pa ka va. A ole me piko sidi. E nga le luoli makala alwa ya so le kokong.
2: Le tire world and auto limited e te mo ai ta vale ma pa uto ngo fie ya New Zealand antoa. Mo fo i seti mag wheels mo so seti ai nga ta vale ma le telo e si au unanga. Warana fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa afofonga ile radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole tire world and auto limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pao ta avale po le luafi tufa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: Ole ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o teimi fengata ona ole malanga al maliu maleoti e mafai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so se atu nuo lalolangi mala au no le ese tatu po funeral directors ile lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau.

Fong aina pe afai ele ia oina se fonu e kakau nga ise taimi ia e kaula e kakau nga breakless or fangua break long a spirit fo ilia daf lai ai so e fa pena fo ila ia mo meu tamaiti de fana na wa po tatu fana a fa pe fa nga wa elo tali ipolo wa fine e a ngō maso ka nga discipline pe kufau la to wolanga ke loa fai maila tala ka nga ka poko ie me ka ua mionga o tangata mai e pei umala versol fanua la nga mio se tulo e makuale ma faufau o loa kari po loa fine e a ngō mase a oa oina le basa ki ngon fai maisa se ole kufau yo fa nga ua le kama e nga e mo mia o nga discipline loa tali I po loa fine fai maila tu spa ia e a oa I lo watali I ma lo wa fine. Rona winga, le mele o lea o inga. O lea o inga e au fiai. I lo fai o meia o tua oi. O kua oi filifilinga lo watali. A so po ia lo e lo watali I po lo wa fine I a kua oi e ki kango e fata pula. O le mea, e ka kawonga e kango e discipline. Kango e kango e, mea, kui e singa mai me ma ingi. Ku isin kama me mai me awa le mele le ka mai fai a awe ki ka mole mele ki we fai ya va ai ku le uska ya ku isin ga singa ing a ka mi so fo mi fa li so ya vai ya awa ya ku isin kama mai ele va pe fa awa pa al polo le me ya awa ya ku isin kama mai mai awa ya a ka mole mele fi ka wi ya pe ka ka le se u pe le ska pe ya ka ma ka wa ga yes discipline ya lo el ka mi ki ki mal tentiti e ya ile tua oi ia oana filfilinga, ia ma mea e manga oe fai. So, ole a oaila, e a oainga fu, e a oaila taimisao. Meleve merikus pa ia, mangu o ia iso faa moe moe, nona winga, e ili kai mea umai, ia fesiri le si tangata ili ka ngakalea, puto le me ka ua mionga tangata. Ole ala kai mea kaunga, nga maka ili mele le discipline, a oainga, fe merikala le fefe ale, tangata puto le, e a mata mai, po le amale, tolu tau sanga lukam giki, wa amaka onga nga yoi le mele o le disciplining o la nga mio ia lela mo oifele nei aso o le akalaka ili aso te maiti a kongu wa makua elo wakaripo lo wa finge mu kwa fainka a ke lo le meu fapena a tonu ele aisa umenga faya a oititi lo wakari a wae makua lo wapasi male eiti le disciplina ke lo e ke koe faa kongu a fasanga mai lo wakaripo lo wa finge o kengia oi na winga wa se se de kaimi e fa kongu ma o ia kuspa ia o roa o a o mai ai ia ala u malava e fa ia ia tatu fa anau na le tua fa fitai na e fitalai mai la ufionga e a oa oi e a oa ia matu fa anau manu o maua se fa moe moe ia fa manu ia matua ila o ingo la tu fa anau amene.

Fafatele tino le tere mai le tuatua I tono lo maonta fa pena fo I tono tam vale tono fa le le fa fonga lungo le tasili me le tolo a mo yao ki lani neima nuk tuatua o yo ilona manosi fa pena fo ili tante wala leo sa mo fa mo tasi o no tis mal tasi sa mo Facebook mari YouTube or sa mo ma lo la versu I fomo riola vainga la tamale nei le tala o le tau tato a mata mai sa mo o te ale balu sa mo le o te mafu e tala ia fanga solo ngol tato me sina festival o lo fanga solo la stofine nei e nisi officine mali tato tunga fau tasi ka lo fae ia fa malu watu ele o mafai on live li tato tunga fau tasi lungo le radio Samoa ia ala atam fai pea o ala vani si taimi mo ili ungo le tato tunga fau tasi ala fai tui natu wa mwone moki ngole pora ke muka kua fau kwa sini Samoa ni papa tele mana ili tau Samoa nei taimi ole tae au losu tasi ole ele mafan fana ole e Samoa ele nei taimi ole tae au na stofine nei o wingo le tau Samoa ile sona fa solo lang de leie pa utimu niso vaenga le tunu losu vanu degrees Celsius modu ngole pepela le e Samoa ele nei a stofi losu fa ilona mawalalo fatu fiti o taro tala mai Samoa nei fo iva yaso le taro valu ele tae au nei fatar fatu fatalofa paga umalava le manu ole tae au lo tato mafuta ele ngata I Amerika Samoa fa penafo I Samoa Malo lava se fo Maria Maria le fanga so longo tsaru me sina festival ya bole ne fo yaso ka ya mbuye fo la ko yela o sa bo a ba pula ma nga ya mchelo fa fifia nga fa felo I maila to la ko disi fo I mchalo le tau a e new sela ne le motu so te fa tsala fo le malo le tno so se va ngona motu so te lo tato mafuta ne tsa mo le tayao good morning Queenstown fa matele na awa pa o timoni so te mi ne le tayao fo lono ma ru ga ma lu lu a te maru fa solo lang le le tau awa awa ni so taimi lo so tasi maru ngar mafana fana fa solo na awa pa timon I la wauli wanaka se fu fitu maru ngar malu lu se fu lima maru ngar malu lu we sport pa timo ni so taimi o le so fa solo hot nangi malu si mar sevili me ma tu e si sifo e le tele vai nga yai o maru fa solo lang le le tau le so Lusu tasi maru ngar mafana fana Nelson fa solo na awa pa timo ni so taimi se fu fitu maru ngar malu lu kai kora Langi de rei tawe awa ni so taimi le fiafia na nei sifuru iwal maru ngara maru ane ea Sifuru fitu maru ngara maru lufa ma wina mo inwe ka Ko fa soro na utimo ni so taimi ole so Langi de leifo ni so taimi Sifuru lima maru ngara maru lui grey mouth Pa utimo ni so taimi ma mafa timunga Mara sabidi fa soro nangi malo si mai matu si sifo E le telo vahenga ye Alexandra langi de rei le tau Lua sifuru maru ngara mafana fana Fa solo langi de leifo le tau Blenheim Lua sifuru maru ngara mafana fana le so Dunedin Mana I fo langi leo tau mo to mana I ma fan fana lus fulu lona ma wolunga ya mana ai kara stete ma lus fulu manu ya nei tai ao langi le leil tau mo to e awa oni so taimi le fiafi ana nei angi mal sabini mai ma tu si si fo lus fulu do a wo kafe fi vai fa nga kara skiki o ma ai ma fan fan ola kom lus fulu do al ma lunga na le ma fan fana le e fa ma wina bo le so Tato wawai le motu matu le pi to lawe nunga le motu matu I kai taia awa awa pa uti moni so taimi si puna varu maunga le maru lufa mawina mole so e le wawai atu la mua wanin tone malo si fomanu yap ne taia fo pa soron awa awa pa uti mu nisi tu o le tu matu o le city o wanin tone le so fa soron angi mani savini mai matu e malo si ni so taimi si puna lima Al mau nunggu ramah lulu fa mau ina mau wening tone le song fang ade awa awa pa uti musi furuiva mau nunggu ramah lulu le air ne yaso langi le leia bangat nui awa awa le tau tau ranga si furuiva mau nunggu ramah lulu le air si furuiva mau nunggu ramah lulu tau po awa awa pa uti musi so taimi fa soron awa awa le tau pa uti musi so bang oro toru si furuono mau nunggu ramah lulu si furfitu mau nunggu ramah lulu fa mau ina mau Palmerston North langi le leia tau awa awa le fefia na nei langi le leia New Plymouth si furuono mau nunggu ramah lulu mana e mafan fana e nei pia langi le leili tau dosu tasi marungan mafan fana sifuru iwa marungan maru ole e il juatu I master 10 langi le leili tau mo oto sifuru ono marungan maru lu il ven awa opa otimu e nisho temi ole so langi le leili Hastings lo sifuru luon marungan ole mafan fana Pasofo langa le Gisborne los fun morungan ma fan fana kiri kiri doa sfun fitu morungan ma lulu fa mawina ma otole so e awa awa pa utimu e nisi otaimi Tama kipa kaura wa ukilani no fanga fasa langwa radio Samo Sifutasi o yele maru lune ne vanga le tayo Maga yamani suru mayo le lasu Ne kaya au rima vavenga mala mala mari ya Tuma wiko le tau le soe awa awa lang de leipa utimu ni so taimi Sifut balu maru ngale maru lufa mawina mo le so tayo Pe au dia awa awa lang de leipa utimu ni so taimi Tusa le Maru lune ne tayo Sifut bat
pasolo lang de leila sto na ipa utimula sanang de leila so fuwa so luwa so lulu rwa yaso lumba na i atu

0: Kommer der også fra derovre, der står for den af, hvor tog du jeg i jeres, hvor siger Tema, telefonen Kuwai, og lov vilje, og telefonen i hvor lever, når man taler med øje, tog du fitu fitu tassi lima, i hvor tog du lov, må få dem noget nogen tager til e-mail i on air, radiosamoa.co.nz. Ja, man lukker nogen tager til Facebook, man i YouTube, og det samme måde, bulle øje på færre, og afvalgerne er, hvad vi når, hvad I tager for, men jeg har det, for I tager jo for, og tager du telefonen, hvad har du set for? Tak for mig. Hvad har du set for?
1: Oj, jeg har set for, hvad jeg har betalt om, hvor du Aun ia lu soi fuat dan lu soi politika ya, bangku. Bapak nak orang mengfah mengenai las bangau syukinga lah ya Australia, lumpur bangnya ni lah ya Australia. Kira ya eh tuipio, tapi terfaham pun orang kaya dia kuat ya dia mende. Lepas tu kau ni kau sanggup lu soi fua, lama kau kalau dia kuat ya faham pakai dia kuat jadi sekali mau lu soi fua wala kau dengan orang itu kau kefai, kau kefai yang lain kan, yang kau fikir kau tiga faham. Ya, bapa mengikir, kalau bapa punya sah sekali mohon usoi buat eh, kalau bapa mengangai bapa punya itu usoi bapa, ya ini ni makanya sih malah faham yang ini sila buat kira bapa sekali ya kawai, kalau bapa mengangai mengikir usoi.
0: Saya macam ya sih malah faham ini caya fawa, ini nama lor usoi fawa.
2: Malor usoi buat kawai caya lupa nama.
0: Lupa.
2: Ya, wui dia kusi sah aku perkelas faham usoi kain dua ya. Ya, makain dua sah mak oleh untuk fuliya nai makain curi, demai caya. Grace and Maria, yeah. Grace, I feel if I long with my night Brisbane. Ele mafai lava na ngalo atu oe mana yau te inga auto yai Grace Stephen Papa vau puni matangi. Ita tonu lava le loto aite le yala mai langa faisi kwayo kokan. Ye wo prepare lo nina melenga inga sau breakfast. Yeah, aya lo pangia le atua lo wasu pana was full pao tau sanga wa aite in matua foi. Yang lele tuan puai lu malosi puai lu poto mooy tu mau yo winga tau safia ya abu fol malo vale le skaini ya ustai lele ya uma tuan ma fa longo le ya anti mien ma ko tuki an ko kengi ma anti ivon ma tu te no fanya tu no i ai olo olo fatele tua ya lu anko le o kire mooy fa pelo papa va opuni matang ya mesia ne yo lu nana Ba ai tinu le lungo telefon mo oi Grace happy birthday my sweet sweet sweet Grace ai fa tai te le lava ta vai mo lo va no man wia lo va sa ta vai
0: ta lava mo ni for the night ai ao ane good morning ta lo fa
3: good morning ta vai mo sai mo lo va no ya ole fa man yanga nei va si mo la fa na wia o se unis isa mo wa ole so a to ole spulu va sa sanga ole tama ta ile o Anna Marie o tua I mua le ia tau a siolonga ia o Manono ka stai le atua o nei tausanga I tele o le unumatua fo I lea o mako grandchildren o paftai atu I le atua o na o le maalosi e fua I ati oe ia e maise o lau paftai tele la vai le tausinga o nai o mato o matua I Samoa I o loo fia ngai malfa anau lea ia paftai Anna Marie mo mea u malava pa un mea fako I le vi inga I le atua I lana tausinga Malana leo leo ngai go wo langa. Iman dia siya ngai yai mao o ngale university ma lang. Alo fa angan na evati neini sila ya anti. Angko siya fa pia o kansan siya mao ai ma umalava ni sila. Fa stai ta vai mo lava noa fa man miele tua ne yaso.
0: Tai lava ane, mani ya fole ne tai o fau o le fa mani anga mai le tato imeli. Whamunianga o le aso whanau o le tina I a pamata tala le lei wa lesi o nei a toa ilona ono suma lima tausanga whaftai le tua o nei tausanga tele o eo lia anti I a toa whapopo nisi tausanga se tele tato te mafutai ala whaanga mai uso I a matua ngane I Australia ma Samoa e maiso lo wainga I nei New Zealand o lou tua ngane I a tuila epapoe ma le whanau I a lama Luisa a tia ina I a sile lo whaanga mai nei uso I a meloma ma tia ina ma nui a tele lava I a lou aso sui fuare ni aso o le whamudianga rena mai a Luisa O ye le tarafo mni angalo te papa atolo lungo le tato Facebook o nei foi tai hao o le fa mni angalo nei ok here we are o le asafana o si autama Daniela Amua o le so wanto ya ilo na tolu se ful maliva tau sanga fa mni atu le atua ia te oi ma ia monu yelo lo manai tau si fale leia si autama di Audrey ia tu mau I le alofa I so stangata whaaftai mea oma o loo whaia o maua te tonu o tuua e lau tamā ia te lea wao gal nei lon langi la su suruiva asom mol masin lon ai bor chok sanga nei oi kalo fai ya o ma dia le lei la chok singa ya my dear man we tell lava lo waso fa now keep on smiling lo fa anga mana my sisters my brothers ya sile lo fa anga o a o lo tina li tasi bao Yeah, and your late dad Telea Bao. God bless. Maria Telelava, Alitasi, yeah, Lofatu. Yeah, sorry to hear Carlo Fai. Sungalewa, yeah, Telea. Yeah, family young and Titi Lotto, don't want to Facebook and Nefo Time with Tai Al. Okay. Kaso Kikilaku, what Carlo Fai? Ole on nei atoilo fitus futoro to sanga e bi ela ngale le tama ole langi mo ele ele wa ele ele tabai ole ole fe ole me el message lungo Facebook lek fai kauku ale le amuni tel lava lo se foto filau tu farese a fi me spaya ya alo fo le tun fa poponista sanga stele mo oi ya fa tai nei tu sanga tele we fa popoi lo si fo So a lot of my to the now tato family young okay this is from younger one emaili tato from younger mana lunga tato telephone fa pena fo lunga tato Facebook mari YouTube already samo al pese fa dia tele pure ngamara fa ngal bengal radio samo ya mal tato program ba no tato let no fa mana to to waso so for ni aso ave vinga le tuam very happy birthday to you all you know what to was for lua

as well lela to bo feliz me ka lel nga ma yel nga vivingi lo mo mo mo fo lo mo gofo ka ko la su su me nga nga le wo ka ape sa ni mai mo tano telephone what in the tile to somebody sa mo ya ba fa fi nga waino I don't know what to say for me in the

Fata lo fal pure ngamal fenga bega click ex sa mo fa pera foi news la nei ma lo la vanga lu lu manu yo cho fai bar nei aso fa te fa lo lo lo una twili poti lo la bola la radio sa mo to was putas me no to lo to ta lo le to la iva ya a ye se lengi kor ka poki fa en ka ko sku siki u lengi ngei pe fa ko ska ko sang wishi ya ma nga yela nga para na Jerome Gray am I alone there fa ka ko kibo go yor ka ko wa ke kine mai ol cheesecake shop ah ma ya ba

0: La la oh sole ka fe fe vai fai skako fai ringi ringi ya so pe fai skako suai ringi ya ke lo mor mor suai ringi le shero fi fi e ma shanga fai maku wang ah ka ba foi le kusanga le pepe ya ah a ku e male laisa ya ku le male lengi ke pirang yangi e la manga isia ka ma spicy ya me nga ku e kongo sore ke faya kore ma nga ya sore ne me ro su elengi ah ai ku le mare la mori ai sole ke le ro po fa ka ya ke fa ku or me ai nga fi fi ke ma ko fa le ma ko ye ola le elengi e kon ka ke ringe me fa se po vi i di da bang iku pe fa ka wingi steak mangi da mang ya le ngi le ke le ko nga ku ka fa ye a fa le ka le le ngi de si ka mi ya wal ka le ngi ku fo le la mo ni mar pe pe mang ya yo so ne ya ka mang a po po fa le ngi fa ka mi ore ka wa ka si fo ga wa de fo a ru ngale official cast right down a fi ka wa ka ya ma bel ngi so fo nga ka ko ye a ya le le ya fo e a le fa ga ko ki va we o te mana o ia te oe waiwai o le kuai ianga mawasau appointment for ma ia o nā nei e a mandatu le ono le fiafi e iei le mōle mō le free health check e whaia I o isisifo o le porkalamele a le fono mō le community health health lo ngā lue fantasia ma le YFC alumni o le ala e whai le le free health check nani kusala ole abango le leya la le o kako umba e fai o shifo a le o ako umafo le si mako baenga ngei mako wafsi ilumina ngei sauke la e o ako umba langa ol mako pokalame kufakasi ya langa ol pokalame kaula imbole shifo ya langa la le afi o mal mako baenga o le ala e fai langa ngei o ke manga ona ke susu waku nga ngei wa le la e le si kupe kongi kusala e shaki fua oi o lo a yeia tosi mai mo fo mai ale fono fai lango me la limba view road ngangi e a so bana ku sha wole o a so ngol ko inga ya masina ma so ngol ko ya polakai bai wa ku mangangi ka ko ba ngangi ole la wa kar wa ke manga valongi a o warule bai lo ko ngai si ba ku ngesi beska ku po si ngangi ai bo fo sang wisi ma yo e fa pe ol be ka ngosi akimba mau fo mali lamu yang angi ai o power me fafka yele si kupe kong ye mkoi free uma me so fam no tu lalu ka minga ngi ke manga o ke baya o nga ngi o shaki maka ko ke o ma shaki fo ya le mba ngi ne ma no e free no me limba view road e henderson on kwa ba ga ya le pa ka me le so ta le ono a ka le ngo ba yo ai ka ko wa ya pa pe ka le ngo ba yo ngi fa mon mon ma ya nga sua tu na ne wala free why so ma sa po ke ona ko foi ma se pele fes ka ko su wipi o ma che o me ma nga le mo ka ko ma wa ai sa mu sa mu po o sa ko mi ngo la ko ma fa e fai u ma ka ko ku sa e la nga lu fo ma e ma ka si ma e ai fai for ka ko su wipi ma u su ka ko pese ma nga nga nga o le no fo a fi o le ta la le le yo vai e u su ma ka ko pese nga nga nga pe a ai ka urunga ka ko ma mala ka ko fa mar ski ngonga ngi langa lo ka ko ole ole half ole do me limba the road ngi fa ka lio so jes pe a fo lo limba wo so ku o fa ka ka limba ile ka ko we bai o ma ale la fa ka ko kiwa we o kiwa we lo so mai le a fo I le cheesecake shop a ka wo lunga la sa ka ma se ke ke mai ile ai ke fa ya ko le makwa ma ka ki wa no ma ka ki or ke ke le ma wa o pe ma lo e ka shir ke ke fa flavor so no ke fa ko flavor ke fa ko ka ma pe ba le la una ka un of flavor si ko or ke al ba ga le pe pista ji o e pola al ka o le ma le ka ta I fi e pola le si ma so le ai or ma ko ma ga cookie crumb ko asia lo pa sing a ale ala e mo wala la ke ke pe ake wa e maror ka ko kiwa wele la fa nge so te bala mala al tolu fit fit ta sidi me vato e ke bala mai fuka ka wa ya or ka ko mele la fa I e maror ka ka mor ka ko ke ke nga fa ta il pule nga mala fa nga benga ale cheesecake shop e ma fa yon fa la wok pe ma fa la wok ile the cheesecake shop.co.nz Ya nga kala le lavi di mai e mo wala na no e malo nge na voi le se le mai le si flavor le ole ole afo ole white chocolate mat with vanilla sort coffee fish ole maka ki okay la le la la tala tu tu telefoni a ai e umbang fam kala kule ya o ya le fa ngor ka ko a ki va vile la fa ya tala fa maro se fu Ya, talofa.
1: Talofa.
0: Malo se fua.
1: Malo se fua.
0: Oh, on suafa.
1: Ane.
0: Ane.
1: Yes.
0: Ah, kapera kiki ala uri kio la ngai peka eko la kiki masia kaku amio. Ia nga ma.
1: Okay. Yeah. Ma, ma,
0: fa,
1: okay.
0: Fa mon mon kapera le kio fa mangingo mai le ah. Fa mon mon ah. Yeah. Okay. Yeah. Wow. Wai.
1: Yeah.
0: Ah, lang mahal mangingo mai ah. Wai mai mangui ah. Wai lor kong, ong sa imai wai lor. E yes nga ka ye vidi mai. Le la wong la ka ngoi mai rungor ka ko lenga. Ala fa ka ko a. E fa ka ko fa ka ka long ngir ka ya. Pro ka ka ma lo ka ka long ngor ka ka nga ave mai ke wai lor. Ya okay, ya saules talofa. Talofa. Alo pula wai la sumara o. Ba ba lor se vo o fa.
2: Paulo.
0: Oh, ise malo se fo. Wa, ma dia wai Paulo.
2: Iya, sangwa ngalau sungo mangunia na fa tai.
0: Ah, lo va tai fa talo foi foi ane la le speak of amole mole pasta.
2: Malo se fo ane.
1: Sai fo manuia.
0: Iya.
1: Yo ha Paulo.
0: Le le so ane le speak o Paulo le speak o ko ko kasia le ka la mai fa lor ka ko a. Ah, on se vai pasta ma ane fa kal mai ya. Ya, saule si. Talo fa. Talofa.
3: Talofa.
0: Malo le sifu.
3: Muia kubai.
0: Oi fu sifu.
3: Tolfale.
0: Tolfale.
3: You.
0: Aba yoi.
3: Muia fa tai va ngela sum.
0: Fa kalo fa mo ya anem Paulo le speak of amon mori.
3: Talofa anem Paulo. Malo le mo ya. Mani mama la sunga.
0: Alo malo sor ka fe fe pa ke o suska ko pese nge kaya. Ah fe fe se ma ngi suska ko pese o suwa.
3: Ya sa.
0: Ai le koi kurka ko pesi se ubala sa ka ma usu ska ko pesi ma ngai a e a le le e a fo i olela asu er ko odua organga ka ma lo e ke sa olang kali la ofisili le a o yel nga le la a la sa mai ya final ka ko ka lo ngalo ke ma fa isu en champing or ka ko ka ya a okay le le a paulo ma ne o lo leng bo bo mai a
3: Yeah.
0: Kali malfesili le la ofa yaku orga ka sao yorga ka nga le la fa kali e ofa kasima ma lesika ko bala ole lespiko a okay paulo mane olfesili o feo va nga nei esili ona mafa ole se fulu ona au nese ole paskero ole ngonge bale tasi le paunga ma moi o feo va nga silinga mafa
2: ole Dan
0: Leonie sama Mbule lausunga. Ongyong e Paulo, ane ola lau kadi.
1: Ane onde?
0: E moi.
1: E.
0: E oki umoru kadi. E oki umoru kadi. E kemangua force furuongo ongese ole paunga.

0: Amy, how about you? Okay, Amy, Tolfale, okay, Lele. Tolfale, fa kalo foya, Amy, fa mol mol.
1: Hello, Amy.
2: Malo,
0: okay, Lele. Tolfale, ma Amy. Ole, afan ka ko keng keng kamo. Ole, tangata o lua e mga o, okay, faya le keng kamo mo ya. Ya nga famaile a faya, ay ali ay, faya mai o elau, ah. Ya, yeah. Oye mga okay, fire king ka bomboy. Amy. Ay
2: malasunga.
0: Ya, yeah, ya, okay, kon fare.
1: Ya.
0: Ola kaping, ola kaping ger ka ya. Ole king ka bo tolu, ole maa, ole mokolnga, ole selau, ya male malpepa.
1: Ya.
0: Ole lala amol maule kungule mai moilu on Facebook mari YouTube. Ai ola kaping, ya.
1: Yeah.
0: Okay, fisili la ya ya mo fa ku kengeng ka bo. Fisili o pora la a. A le bol maula ku ila o la o va ngale la fa ki kwa. Okay, lele Amy ka boy mai. Amy.
1: Yeah.
0: Ka kalo boka boy mai fa bol mo. Okay.
1: Yeah.
0: Kon fale.
1: Yeah.
0: Okay, kengeng ka bo.
1: Pepa.
0: Kukusa, e kukusa. Kusa ka wa. Wa le bol maula ku ngule mai mo mo. Yeah, lele. Kengeng ka bo.
1: Ba.
0: Sorry. E kukusa fai kawa.
1: Oh,
0: no. Kukusa, okay. Keng, gabo.
1: Ba.
0: Sorry, koi kukusa voi, sorry.
1: Oh.
0: Oi, kafefe. Fai ngakar ka aloha. Amy. Kapoe mai, fa bon bon. Kon fane wasa awi.
1: Ya.
0: Keng, gabo.
1: Selalu.
0: Awa malo la kon fane. Amy, woki kawa. Ole pepa ka wale se lauru ya kon fane. Ole la maro la kon fane. Sorry Amy, sorry woki ka. Ne angala kama ne sponsor. Kon fane. O sa ba kel fogi fa mod mone a. Ya kan mai. Maria la sai mi. Ah, de vo o sa de. Eh, oki ke sponsor. La lake, don't you worry about the summer late time. I don't want to know.

0: kilani isauti. Usa ili se sa mo oe malo aina. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta avale faa moe moina. O tele ta avale matango fie filfili mai ai. Tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta avale tala fia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Quay South Road I nei manukau. Asiasi fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau ta avale.
1: O fia tu fatas yon no nga to pe umma. Ai asa tu pe se fai pai ponga. Pili lai ti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le ese to ton ya lato perkas. Mala au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tama ia ne ile trustfinancemortgages.com. E ia ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
2: Tojo boy, wele samoa, hele nei tai o fau. Nai mātua fōi matātua umana pīsi lawa na tai au. Mōsina lao lao se I relax. Mawhawe velanta kōki pōki kō Samo. Whai eile puti, o kiki loa kō lea, kō kiki alai nā ia whaukasi mō tunga fautasi o le Messina Festival o la whanga solo. Ai, enjoy lau, mārua.

Tau fa fi fi ngaso fi fi lo yole tai au ino tani mo te bolwa ti le walu asu malvalu minuto te nei ia le tu last folu malatio lo manuia masolo ngale le ma ma ba tango fi fot fa ngaso ngo ti te manga lu ngale tai au ia il mafto bolle tatu wa tu le wa mai at foli te tu malu ngale sunga le ita bo meni mal tatu proclamel malu le tai au pe ana mo tani foi proclamel tatu radio samo mo lan tatu le ia stofi fa te fito fi au manga lu ngape on fi ngai mal tatu wa tu ai mo se foli tatu le radio samo Elim fai labo tu wale fata lofa mal fatu lima pe ale ale fifi mai mal tan tu mal pa ye bolu ngol tatu wa tu fa pina fo ma wa mali tatu proclame ye il nei taimi o le tayao fata lofa tu pe ile o fingal wenga tu fi le tua tu sunga fa fe ngai ngo fa tu o a fiong e patele tu mate sa ya la ngatu fo ile o ila tu wala wino le ngal wenga le tua i so se fata fa tulanga fata lofa tu proclame fifi mai le nei tayao fo Ya ona se atu leo le fa talo fa ina ya tatu tamam tida matu mota malawa malo fo se fo la le se fo manuia ni ta ya fo ya tu tu tu asin sina fa malo fa tai e fo ile ngona ni ta ya olo olo fangia le tu lo tu se fo e hal fa malo longa le tu e mai so le malo si fa fo wina ya tu tu fa wa wa yo tu tu te ya manga lue nga pi ole tapo io tu te ma faiva olo fi ngai mal lau telo le tatu wa tu do ile aso male aso lo lo tatu wa tu pe na fo na ma ma tatu po kala ni ta ya fo Patalo fati ya te oto fa te mafta mai ya ya fi au manga luenga na wa am tadial ne yaso fa malolo si malo le on sai ya balole le fa longo longo tinga wa yel longo na a tatu fa longo longo tinga ni ma tatu ba ba ai fa pe ka ni la vaus ya e ki kau fi ko le yaso la jok a ai fa te le tu lo na lo fa bolo na nga le pe na fo on na tatu ba wol ni tayao fo ma tango fi le so mai la ma tango fi le sun mai le la ni tayao Ia ile lofa mali mata ngō fia leo le tātu mataisira langi ilo ito se fuma so mātu wola. Afatau nele tu lai sifuru lunga pa klamele fifia mai. Pe ona maafutubai le tātu watinu. Mo ila tu le nana amtaria tu iti manga aluenga le tayao. Tue fa malo watu. Ila tu fala maafutubai lunga la tele fa talo fati ya te oto malo le fa malo losi ya anai abu tabale. Ia pina fuit nga alu duwe le nei tayao fo. Ia malo fo ya lebi inga ile tua. Wana le senua fo ile alofa mali angare leyo tātu mataisira langi. Ile mafayon tatu patpatia ni tayao fa wawayo tatu fofwanga maiso tatu pokalame fa ngasolo pe ona yai ile aso male aso ya olo besi pel tatu watino samo tu langa lo fa ngasolo ai ia le tatu wa mesina samoa olo fa ngasolo pel tatu pokalame na samoa ya pe ona ile pisel tatu watino neva yaso ai o leo mai tatu tu ngafautasi leo mai tatu tu ngafautasi pe ona yai ile to unga fautas mole fa mona tuini ole mesina festival mo ni tusanga le la tu baba yetu e onova ai tolu wa fio anga ya nanga imal tatu to unga belo na yai ia to amua o manono mapia ah ya mo tatu bla ya le ma won tu langa sa yel tatu to unga ba ale ni tayao ole tatu to unga ba ale na se imal tu langa bomboa manu malo ya litorina mo to amua Tulanga lua le telefoni o le vainu o mai manono. Tulanga tolu le tawai sina mai manono. Tulanga fale apia lua apia. Tulanga lima. Tulanga lima le avi vii mai tua mua. Mali tulanga ono o le apia tasi mai le afi anga o apia. O whangasolonga napo le tulanga na le tatu tuunga. Tatu tuunga fautasi le nei tayao. Po le nei fute usanga. Fumata tuina o le mesina festival. Mo le malu le tatu watunu. Ya ole usola malafi anga o tua mua le tatu champini pe ona ye le tatu va litorina telefono le vainu tu langa lua mai monono mal tu langa tolu te vai sina mai le fi anga monono laba tu langa fa le apia lua mai le fi anga pia tu langa limba le avi vi mai tua mua mal tu langa ono o le apia tasi mai ile afi anga o pia Stato ripoti la kiti mai lava tu langa lo yel fanga solongol tamu sanga ku kiti Tamisanga kiwi kiti li yolo fanga solo nei le uwasa ilia nei le au maya le matama le au watani falvamu zi mwiti le salafai ili tulanga tolu mali tulanga faa a ole pili o uwa mai matautu le fanga fantasiaima le fetu wao o yufe fwe sawi ya le pili o uwa matautu falalipo yo tale mawa fwe me sawi ya le Ai pe ole pili o ua ma le tu wao. Lea olo se mai ile su nga faino. A ole mea la maria la. Ole ua alu le...
Vai ngalunga tolu or talunga le le chu ngal tulunga tolu mal tulunga fa. Tulunga tolu mal tulunga fa. Ile vale ma time mal tani for bao. Ole talunga mbua. Ole vai ngal mbua. Na ta ta mbua iale awu tani for bao. E fitu ala tupe ai mau ai se lau. Fitu ala tupe ai mau ai se lau. Tuli dola iale ele ma ta. Mai sa mata e fa pe ai mau ai se lau. Why, the Tulanga, Yale Fanga so long or the Talonga Kugiti? The Fangway, Natabo and Waltani for the bow, a fitola to pay, I mow I sell out. I to the idola yell tani for a le elemata, my samata. A fala to pay, I mow I sell out. Fa pay, I mow I. Lela, what to a fanga solo for Lalisi Vangalona? Lesi temel talunga ngal chaminek yala utambo mo ya yale awale matamba samata de wato ta alu le uto fal talunga on ole wamba wa ai le la utelo ma wo po fia pe samata wo fia la tu ai ya por awale mata ya ole ai etu a yale awale tani for bau na le banga na o to atu mo fa fonga bel tatu wa tinu afanga solo tatu poklabe talunga kwikiti ia ile nei fo i vayaso te lo nei etu na umai o si tong faya tu pe mo se so ta inga pole al tulanga lo yei ya awo tamai tai awo tamai tai o ta si le awo lute lo lo se mai le temi le neyo le awo le mai de fanga ma ta au tu le fanga awo tamai tai a si tau sa ili atu po ai ya awo yo se mai lunga su anga le tu tolu mal tu fa fa pena fo imal tasi ma le lua po le faino ele awo tamai tai Ya, fai lebu le chayao, balo lava le unsai, balo fo la bale. Lolo tatu watudu fi angai tiuta pangalua, ngai mbaisi fo ina itamam tina matua, waisi iputi, fai le leida wiputi, faisi na ipu kofe, ipu vai vela, tari tari ye le chayao lanto, na amtari ya lolo leo ngalua ngai tatawa, faisa umalua le chayao, faisi malua le chayao manaya, se malua le chayao te iloe, seki seki ye oe, ayote faisi malua le chayao, fo ilia umalonga ingulau ki ma emoya kuwa ya, fai le malua le chayao te mingo yae, I don't feel mad will die or fapia or your pung or pung sale, what might you like? A little report, we can't. You give it to the mad will guy or for I more me, oh yeah. You can't wait all the cars for Cassie. But I'll want to say, yeah, Jerry, let's say, yeah, Yelmia, brother. Hello, Fatima Oe, Totelli, that you want to lose, yeah, Yelmia, if you're Moses, so Swanny, to run on us and us, Latino. Ya lo fa tu moy manu ya fo ya au aluenga ya I miss for tua datu filo stable only ya datu we vai va pelu ngal datu pokala mi lo stable watilo to elo sum la family to talo tu la sum tasi

Ata ai o ai le wala tu mawai na fitsumaltasi ai loinga e inua u fo se lau e se lau lo fo ai ia a tuli lo fo ye le tanifa e makau kir ka longole la lo fanga solo so wa makau kir la lau pisi na jamba mo liva ia so ia nga mea le sata ma fa pena fo o isi e kalesio e le fa tino ina jamba ia la tu pokala mela sata ma fa tino tina e fa tino tina ia le pokala mela sata ma mana iteli Pole ar swinga, ai mane fo ilia. Pau al mea tamai fai, mane fo ia swinga e kalesia. Fa peo la tau o tina le fatino ino pokalame lono winga. Pokalame atoa, na nofo nofo am fa mai pa epatama. Ia ai isi e kalesia, e fatino ino e tina ai tema. A otama, e la unga. O vaenga umaituno le kalesia e fatino umalava e tama. Ai pau ala, na o tina ngale oepi e fai meilako ai tem fo I fa fifi hai. E lako ai a. Mambo five ngeli ya foye fa nganga ya aingi ki langol meli chatu ya evu chatu ore chawo yo pokala me ye chono ekalesia ya la wopisi fo de telo ekalesia pa pena foi so se ekalesia e ya ya tanga to fo yo la wo matua I la ima kwa if lunga tal a serious in fingo se item ai ya ma fa komi komi e ya ya ma fa komi komi foye pesa o vidiaka ah la fo me mali Oila tu fo ye la tu te fa ataina yele yang ai kama ba ga ya ile au ngafu se pokalami ai iva ole tau mo ne pokalami ile ngona le fia fia la ngona le ata ai mo moli mari fe au ia anga I mai ale fe au tau na te mo moli na mai le au nga au tu le so ha ai le fa pe wa ata wa e ata ava pe wa e fifia alfa mai e pegi fare no ele nga ngi fare ku ka ki kari e ai e ai foi me fa le nga ngai mafai ona fati no mafai ai ona e mo wala ata e ele tanga tai a tanga e fai le item ele tu fa le nga nga e mali e tu a mali e e mo mo li ele fe au ai o isi te mi ta tu mafu fa pia wa fare ku e mafai fo na ata me fa le nga nga e mafai fo na ata me fa le nga nga Ai lango tatu pisa masani tatu mea se dongo mea wo falei ku fako ayaka kala mari e fako ayaka. Ai e foli te mea lau ngore fai fi au. E tango fo I faila na tala mari e mo mori o le winga le tala. E ia fai ngofi o na ofi le fi au wale tua ilo loto. Awa afa pengila I le fi fi au foli tu loo wala fi ngalwe ngale tua. Po se tasi o lai lau nga ino lupu. Ia po se item fo ngake makamakai. Wa I vai lau makamaka. Io eva kwa e moe. Wa e moe, wa e refi a wai. Ai yai au wala ma meto tia e au mai e lea tua ya tato. La ufai la unga o la ufai vayangai fai emo mo item ta itasi foie. Po e fai vengelia. E a mai e mo wale ata. Au wala esi esi. Na e ata lea alai te ata ime fale nga. Ia a isi tangata e oku mai e ngare kari e ngare pisi fale e ikul mea. No! E a ya vayanga fai tatu tilo tilo. Imela tu ziva I faye tu no fersa. Ya, e pula tanga tala tu wili ilisi tala titi na baenga ai itu tono pokalame ekalisi te tas. Alo wingal fam talanga. E ya ya pokalame fale nganga matu ai e ataya. Pole bobori nor fi au e o foile for foloino u pole tua. E ya te me tu la ilana au auna tu la isi tasi u pole tua. E ya ilana tala. E mo moli ele fi au. Ina ia ofingo fiero loto. A e awane e moi. Lolo winga, awe te moi. Aole si vae nga sino no ufio o yai. Ole tamo fo ilia. Ole fai ole. E ele si tangata ya lue loto. Ai fai langa live to tono le farsa. Sorry, maka ukiyo sorry. E ele si tangata ya lue to tono le farsa. Ola alai pepes. Ai ngofo ma live moi tangata le pepes. E fai moi langa live. Ai po eme ma tangata lai puno no level te talo. Yang mama wa koile mangisi la la tal tal no la fa de lot. Yo ngala ka kala fu ini le ile pulé se po kala me ati ti ya oi. Ai et u mayele tu wole poto mal mafa fa de li atato. La nga na wa no fo ma fa I loli si dangata. A ola e et talo. Wa no fo ma fa I loli si dangata. Ola e pesel pesel lot. Ala fa tu lo farsa. Wa no fo fa I loli si dangata. Aula e woi lo mo wotu e bolisi. Ola e mui mui si avanga kon forsa. Lai mui mui le si vaenga si vaenga. Ola kala ngoi kon forsa fa pi. Uma lokao e la u la ko nga fa.
ia pe mo. Mi angi or kere fongi. Ai tau fona mata, mata ala.

0: Radio Samoa.
1: Θα συλλήμαι του. Άμα. O isa uni malanga I Samo, mara tua lolo mana ring to solo o mawa iso se tua inga tavale e talafianga I mau mana onga. E ma fai urapi kila tavale maile malaiva lele I fale o lopo o fangali I. Fa pelo tato o fisa au tui ala fua. Pe mo moli atu fo ile fale tali malo o lo e fa mau tuai. Ai ai ai ai inga fa abitoa. O lo iaia tato insurance cover e te fili fili mai ai. E nani itupu se fa lave lave ai o lo iaile fa amama avenga. Mara tua lo iaile tato account in usila. Pe lafosa o fo ile mana rentals e fa o ngā ile Pacific Easy, e fa o ngā ile credit card, e fa atino ile tungi ina o lo sā. Mori si fa mtalanga vala au le Pacific Easy ile o valu se lau, o tasi ono ono, po onu mera masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā, po o le lua fitu ono fitu iwa valu fā. Talo sanga e transfer o ile moana, pe asi siane ile tanto Facebook o le Moana Rentals, po le upenga ta fa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe, au e malanga asi She is Samoa. Welcome in,
2: feel the island breeze. O tau sa ili sa mea lofa mola Santa Ma. Asa si loa ili Eveni Pacific lea wa mawai la e o le tupu collections. Pato atau nuu mai mola Santa Ma. Fitfili mai ili tele o ofutino ese ese ma iwai tanga mo ta ma. O le ama wafoi mwai lea sa mua mua se tema ya Eveni ofu koleni o le toa Samoa malefitu Samoa. Lea e tapenai mole I pun lalangi, fa pefo I jerseys ta'alo. Is

0: osol valele moe akwa I filo ima anko ai lo lu saungi apalale visa umar kami ele eke ngalu visa ngai kami kami ale ngai mai over you sira Papere ai como o americano no le curito le le le
1: ngisi. Ese feel tawol melitet faso aiteti.
0: Ia.
1: Man tuola ne uta tu tanga te mai mai samo.
0: E
1: apalai mo mo le visa New Zealand. Ina yo lu fale New Zealand.
0: Ia,
1: fa pesa we fele interview le visa America.
0: Ia.
1: Ele fa ngofi. Awa o le sitanga ta. E o kia il fa mo mo nga pe fa yete ina le visa New Zealand. Ma o tem toa fa ftail ma lo New Zealand. Pe fo yon sa no le fion ele li pale mia. Ia la wo fo ifetu na inga ma le pale mia New Zealand ma le fion ya va va sa mane. E tau fa fa ingo fie visa u fale mo tatu tangata sa moai in New Zealand. Ia wa e o fo tal sa ngai no le visa le lo brother in law. Ia ele fa ingo fie. Pa wala le mele le yel mele u tupu le visa New Zealand. Ele ka u fo ye se interview.
0: Oh, yeah.
1: If I come mame online, yeah. If I so I move the visa New Zealand,
0: all
1: of brother in law, yeah. I file out Tangata Volele Fale, don't tap and Nangate and not to the visa New Zealand. Yeah, well, I will lie the interview of the visa America. I will have all the fang all falling New Zealand. Yeah. Ole mela le leta wele mele lete soy soy ima esa noya ya ya oile a oile sa oil from kalanga voile le a ya esa mela muta talile a la muta al koya songai ngai mo mo a ya ola sanga voile le ya nga yeltanga ina ya usial mela Ol ka uplo kalama alfa fingo fio me fingo ta.
0: Yes.
1: Ya mai ola te talo le fion al palmia. E fata wa nau berle mata upule. Inga ye free entry ta tu tanga ta mai sa mo New Zealand. Ngo New Zealand sa vem ka ku fa kama ya so mbai.
0: Moni.
1: Eo. Ole la la tangi mele atali mele final tama si alo fa ya. Eo e fa tanga kai ka ka ke lok fu New Zealand le mana mien. Le navisa. Ya ta tu talo si ya. Aolo foi mo mo nga foi lele fai vavale tu lole fa fonga le tu nu.
0: Ia.
1: Ia, ia talia foi America se tatu fa tu fala inga. Ia sui mai ia le fai ngau visa ia el temine ia fai le interview. Ma kau fa akumu pepa. Ia ile esta lea e anga vae foi tus folau New Zealand ma tus folau Australia ma isi atonu atonu elus fulono. Ia, wai peila olo utamai tus follow New Zealand.
0: Yoi.
1: E nana apalai ya ole visa unufale olo utamai I America. Ia totongi sfulfitu utala America ya. Ele atose afaitu la e mowa maile. Le
0: fatanana. Sikseng America ko sikseng New
1: Zealand. Fatanana unufale ya ing.
0: Ya ngai baga ya ka ko baba ai la ye mo te tu fa mau ni da so ya ma wa fa mo dia ngai ne to ina lo ma tu la tu se fu
1: sik sik
0: sa mo sik sik ni si da sik sik ni america ka ko la le sa pa le ni visa america ni ke e nga mai ya o valo ngai se fa pai pai ngai ai de ala lo sau 5 ai lo sa la le ku sa mo lu ko lu ke e nga lo mala pa la o ka a de kami kami ni o vai va per ko lu america Ele não solo lá jorei. Lei, doctor, onal tata mi, fa te tele la mo mari te le ta faso. Ese fo de mata ngo fio tata langa le tayo. Lungo ta po kalami. Ia me se fo tu langa visa pe on tata no ne tayo. Fa fa ngo fie mo tata wa te no. Ia la fo tu ia lo sungal fo mai ne tayo. Ala nga nga fie fie mo nga fa te tele la va. I lau tau tua mo tata wa te no te lofo. Leo mana ia ta faso ne tayo. Ua manino I masilo fiai e nisil tata wa te no. Ya mo la tu fia nga me apare la tu visa nei afa te te la la sunga fo mai ya la fo atu mo nga nga fa la lo mo fa mai no ta po kan
1: ya ono ta tu te mi te ti ai pe yo le mata fo le lenta tul tuli ya ne le sa fe lo ai ma ni si fo yo su yo ta tu pro kala ma vole te fa ti no mai suka
0: ya
1: le la se I ta oto le le el fo fo nga le ya ma sa lo le sta pro kala ma Ia ole amanino e lole alfa alfatinonga.
0: Ia
1: lona wingo e uno toe sawi au ke topai. E fatino le tatu prokalama lea.
0: Na ia.
1: Ia mafataunua e lolea ia taafuofuanga mol manuia ole tatu tunu. Ai tia tia vayane le faafuanga le tunu. Faafteite lea mole avanoma le uteimi.
0: Tai.
1: Ia ele faingo fie foi ia le faawa wino le prokalama ono nisio mafuanga le malufia. Ia faafteia.